0: Filipino on mobile, online and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatuyuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong linggo sa SBS Filipino.
3: Everywhere you go, it's there. Okay? And people are very friendly and helpful. So, I didn't feel at all that I'm different from other people. We are accepted as we are. And they're happy to welcome us. Sometimes in groceries, the lady in the till, they even touch our skin because they love our skin. So, oh, we hope we have the same skin as you and all this and that. So, really, it's a good place.
2: Bisitahin natin ang Shepparton. At ano ba ang pamumuhay sa rehiyon na ito sa Victoria? Paano ba nagbubuklod ang Filipino community sa rehiyon na ito? At ano ang pamumuhay din sa kasalukuyan? Alamin natin iyan sa programa. Samahan niyo ako, Martin Tuanyo, para sa iba't ibang storya at kwento ngayong araw. Bago ang lahat ng iyan, narito ang mga maiinit na balita.

0: Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, ika-21 ng Hunyo taong 2026, pamahalaan ng Australia. Ipinatutupad ang mga contingency plan upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng H5 strain ng avian flu sa bansa. Punong Ministro Albanese sinabing magpapasya ng pamahalaan sa mga susunod na araw tungkol sa hinaharap ng pansamantalang bawas sa fuel excise. At Philippine Grand Fiesta ginanap sa Queen Victoria Market bilang pagdiriwang ng 128th Philippine Independence. Para sa mga detalye, sinabi ng pamahalaan na ipinatutupad ng mga otoridad ang mga contingency plan upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng H5 strain ng avian flu na unang natukoy sa mainland Australia. Natukoy ang strain sa isang migratory squaw na ibon na namatay noong linggo ng gabi matapos matagpo ang may sakit sa isang liblid na dalampasigan malapit sa Esperance sa timog ng Perth. Sinabi ni Chief Veterinary Officer Dr. Beth Cookson na ipinatutupad ang mga planong ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa panganib ng posibleng pagkalat ng sakit sa mga ibon o sa mga alagang manok.
1: We have identified that wild migratory birds, whether they're coming in through the spring migratory periods from the northern hemisphere or indeed as this would appear associated with the movement of sub-Antarctic birds from locations where this strain of bird flu has also been detected.
0: Sa iba pang balita, pinapayuhan naman ang mga magsasaka na suriin ang kanilang mga hakbang sa biosecurity at iulat sa mga awtoridad ang anumang may sakit o patay na ibon o hayop matapos matukoy sa unang pagkakataon sa mainland Australia ang nakamamatay na H5 strain ng avian influenza. Nagdulot ang pagkadiskubre nito ng pangamba sa mga siyentipiko, conservationist at mga grupong pang-agrikultura. Itinuturo nila ang malawakang pagkamatay ng mga hayop at pagbaba ng populasyon ng ilang species na naranasan sa mga outbreaks sa ibang bansa. Sinabi ng Victorian Farmers Federation na nananatiling napakababa ng panganib sa kalusugan ng tao at wala pang ebidensya ng impeksyon sa mga alagang manok. Gayunpaman, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa agrikultura kung tuluyang makapagtatatag ang virus sa Australia. Sinabi ni Agriculture Minister Julie Collins na alam ng pamahalaan na hindi mananatiling ligtas sa bird flu ang bansa magpakailanman, kaya nakagawa na ito ng mahigit 100 plano para protektahan ang mahalagang likas na lugar at mga species na madaling mahawa. Sa iba pang balita, sinabi naman ni Prime Minister Anthony Albanese na ipinakita ng mga kamakailang insidente na kinasasangkutan ng mga politiko ang pangangailangan ng mas magalang na talakayang pampolitika sa Australia. Dumating ang kanyang pahayag ilang araw matapos gambalain ng mga nagpoprotesta ang talumpati ni Pauline Hanson sa National Press Club sa pamamagitan ng paglaladlad ng banner sa loob ng venue. Kasabay nito, may ilang kamakailang kaso rin na may kaugnayan sa umano'y pagbabanta laban sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipinagtanggol din ng punong ministro ang kasarinlan ng Australian Federal Police matapos igiit ni Senator Hanson na nabawasan ang kanyang seguridad matapos ang halalan noong 2022. Aniya, ang mga ganitong desisyon ay ginagawa ng mga nagpapatupad ng batas at hindi ng mga politiko. Sinabi ni Albanese na mahalagang bahagi ng demokrasya ang pagkakaiba ng pananaw, ngunit hindi ito dapat humantong sa puot o pananakot.
2: We need to turn the temperature down. We can have respectful political disagreement without recourse to hateful vilification and incitement.
0: Sa karagdagang mga balita, ipinaalam naman ni Prime Minister Albanese na magpapasya ang pamahalaan sa mga susunod na araw tungkol sa kinabukasan ng pansamantalang bawas sa fuel excise. Hinimok niya ang mga mamimili na huwag mag-imbak ng gasolina. Kasunod ng pangamba na ang nalalapit na pagtatapos ng bawas sa buwis ay maaaring magdulot ng panibagong pagtaas ng demand. Binigyang diin ni Energy Minister Chris Bowen na sapat ang supply ng gasolina ng Australia at may 51 barko ring patungo sa bansa na may dalang karagdagang supply. Sinang-ayunan niya ang mensahe ng punong ministro tungkol sa maayos at sapat na pagkuha ng gasolina.
3: You know, I speak to the chief executives of the petrol companies most days. We'll continue to monitor the situation on regional demand very closely, work closely together. The message remains the same, though, to all Australians. If we all continue to buy as much as we need, no more, no less, then we'll get through just fine. We'll get through just fine because there's more petrol in Australia today than there was on the day Iran was bombed.
0: Balita naman tayo sa Pilipinas. Nakumpleto na ng Philippine Army at ng Australian Army nitong Biyernes ang halos isang buwang kasangga 2026 One Drills na nagpalakas sa kakayahan ng dalawang hukbo na kumilos bilang pinagsamang puwersa. Idinaos ang closing ceremony sa Camp Elias Angeles sa San Jose Pili, Camarines Sur. Mula sa Philippine News Agency, binigyang diin din ni PA Vice Commander Major General Efren Morados na nagsisilbing panauhing pandangal at tagapagsalita na natugunan ng kasangga ang layuning pangrehiyon ng Pilipinas at Australia, kabilang ang kakayahang protektahan, mag-deploy, mag-suporta at gumamit ng combat power sa iba't ibang larangan. Lumahok din ang 70 sundalo mula sa Australian Army sa nasabing ehersisyo. Minarkahan din ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang kanilang unang partisipasyon sa drill na nagdadagdag sa puwersa ng mga pangunahing serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. Balita naman sa komunidad sa Victoria. Ginanap sa Melbourne ang makulay na Philippine Grand Fiesta na nagdala ng iba't ibang tunog at pagkain ng Pilipinas sa puso ng lungsod sa Queen Victoria Market bilang pagdiriwang ng 128th Philippine Independence. Pinangunahan ni Philippine Consul General sa Melbourne, Jesus Domingo, at organizer Ed Guevara ng Festivals and Entertainment ang pagbubukas ng dalawang araw na selebrasyon na ginaganap ngayong Sabado at Linggo, alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Itinampok sa pagdiriwang ang iba't ibang aktibidad kabilang ang mga authentic Filipino street food at tradisyonal na pagkain, pati na rin ang live performances at musikang nagpapakita ng mayamang kulturang Pilipino. Magiging espesyal din ang paglabas ng Filipino actor at singer na si Sam Milby na magtatanghal at makikipag-meet and greet sa mga Pilipino sa Linggo ng hapon. At sa lagay ng

panahon ngayong linggo, magiging maulan sa Brisbane na 22, posibleng umulan sa Cairns at 27, maulap sa Perth at 20, gayon din sa Canberra sa temperaturang 13 degrees Celsius. Bahagyang maulap naman sa mga sumusunod, Adelaide at 15, Melbourne at 15, Hobart at 13, pati na rin sa Wollongong at 18 degrees Celsius, habang maaraw sa Sydney at 19, gayon din sa Newcastle at 20 at sa Darwin sa temperaturang 31 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa Magandang Umaga.

Linggo na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa kanilang radio, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng SBS Audio app. Kayo ba'y nakabisita sa aming website www.sbs.com.au/filipino o baka kayo'y nakikinig sa inyong digital TV channel 302? At alam nyo ba'y tayo nasa SBS On Demand din, live na live, at kahit saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Linggo, June 21, 2026. Kumusta po ba ang inyong nagdaang linggo? Nakapagpahinga na ba ang karamihan sa atin? O may mga iba naman na mga kababayan tayong nagtatrabaho kahit weekend at lalo ngayong Linggo? Kahit ano po ang inyong ginagawa, huwag po kalimutang alagaan ang sarili, mahalin ang sarili at magpahinga ha, dahil kailangan natin ng bagong enerhiya sa paparating na napakagandang Linggo. At sa kabila po ng inyong pagiging abala sa iba't iba ninyong mga ginagawa, trabaho o baka iba't ibang libangan naman yan, pag-aaral, sa araw-araw, dapat kasama pa rin ang SBS Filipino sa inyong listahan ng mga makakasama, kasama ang inyong mga pamilya at mahal sa buhay. Kaya kahit anuman po sana ang inyong ginagawa, sana laging kasama ang aming programa tuwing umaga sa mga pagsasaluhan ninyo, dahil po ngayong araw ay magsasalo tayo ng iba't ibang kwento ng mga Pilipino dito sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo at makakasama niyo po ako na

0: halos isang oras dito sa programa. At syempre tayo rin ay nasa social media. Social media, ayan, nabubulol-bulol pa po tayo. Tayo ay nasa social media. I-like at i-follow ang SBS Filipino sa Facebook at Instagram pages. SBS Filipino sa Facebook po with verified badge at SBS Filipino naman sa ating Instagram page. Kaya kung may mga kakilala po kayong mga kaibigan, kamag-anak, mga bagong salta dito sa Australia na hindi pa naka-follow at hindi pa sinusundan ang SBS Filipino sa Facebook at Instagram page, ipanahon na po para sabihan sila na i-follow at pumunta sa ating social media accounts. At sa mga susunod din po na araw, syempre tayo rin ay magkakaroon pa ng iba't ibang mga kwento na ihahandog para sa inyo dito sa komunidad, hindi na lamang sa Facebook at Instagram page. Kaya naman po manatiling nakatutok sa aming programa para sa iba't ibang anunsyo na iyan. Para po sa programa na ito, aalamin po natin at pakikinggan po natin ang kwento ng isang Pilipina sa Shepparton. Ang Shepparton po ay isang regional area dito sa Victoria kung saan ay may humigit kumulang 4,000 to 5,000 mga Pilipino. Ano na nga po ba ang naging pamumuhay at mga pagbabago sa Shepparton sa mga nakalipas na panahon? Alamin po natin ang kwento na iyan sa ulat na ito. Ang Shepparton ay isang lungsod sa estado ng Victoria, Australia. Kilala ito bilang sentro ng agrikultura at produksyon ng prutas, lalo na ng mga mansanas, peras at peach. Dahil sa mayamang lupain at makabagong industriya, mahalaga ang Shepparton sa ekonomiya ng rehiyon at tahanan ng isang magkakaiba at masiklang komunidad. Ayon sa 2021 Australian Census, humigit kumulang 600 residente ng Shepparton ang ipinanganak sa Pilipinas, nakatumbas ng 1.1% ng populasyon ng lungsod. Ayon naman sa ulat ng komunidad at lokal na organisasyon, tinatayang nasa mahigit 1,000 mga Pilipino at Filipino-Australian ang naninirahan sa Shepparton at kalapit na mga lugar. Sa kasalukuyan, pinaniniwala ang patuloy na lumalaki ang komunidad ng mga Pilipino sa rehiyon na may tinatayang nasa pagitan ng 3,000 to 4,000 katao. Malaki ang kanilang kontribusyon sa mga sektor tulad ng healthcare, agrikultura, manufacturing at iba pang mahalagang industriya sa Greater Shepparton. Ngayong araw kilalanin natin si Yolanda Quizon o mas kilala bilang Yoli, isang Pilipinang migrante na ang kwento ay tungkol sa katatagan at komunidad. Mula sa Shepparton hanggang sa pagbuo ng kanyang bagong buhay sa Australia, ano ba ang kanyang karanasan na punong-puno ng lakas ng loob?
1: I am from Cebu City, Guadalupe, Cebu City, Philippines. It was just like a stopover. I was thinking of go to America, okay? And then I have someone there. I wrote with someone, a doctor in a New York hospital. But my mom, I got a sister here, but my mom and dad had been here, and they really want me to visit Australia. So I was like a little bit convinced, so I came here. And then eventually, another Filipino introduced me to my husband.
0: Tulad ng ibang migrante, napunta si Yoli sa Shepparton sa Victoria. Aniya, hindi lamang ito lugar na kanyang nilipatan, kung hindi isang pagkakataon para magsimula muli at magtaguyod ng kanyang pamilya.
1: In Shepparton, people are really friendly. Even in last year, it was called Shepparton is the friendliest city in Victoria. So, yeah, we're happy to be here in Shepparton, where there's agriculture and a lot of different nationalities as well. But we blend together. There's no racism in Shepparton, which is good. And when I first arrived here, it's really easy. There's just a few of us that's here, and I even want to talk to everyone Asian. So I've learned some of their dialects as well. So because it would be nice if you met

At kayo'y nakikinig pa din sa SBS Filipino. Kasama pa rin po si Martin Tuanyo. Kanina nga po'y napakinggan natin ang unang bahagi ng panayam ni Yolanda Quizon o mas kilala bilang Tita Yoli sa Shepperton. At mapapakinggan pa po natin ang kanyang panayam sa mga susunod na araw tungkol sa pamamahala naman ng isa sa mga Filipino communities sa Shepperton at paano ba nagsimula ang CFAS o ang Community of Filipino Australian in Shepperton. Kaya po manatiling nakatuto ka sa SBS Filipino para sa susunod na bahagi ng ating panayam. Eh, kamusta po ba ang mga nalalabing araw nyo ngayong, mga nalalabing oras sa ngayong linggo? Ano po ba ang mga gagawin? Kayo po ba'y lalabas na kasama ang inyong mga pamilya at kaibigan? Eh, bago po kayo lumabas or kung lalabas po kayo, it's dapat manatili pa rin kayong nakatutok sa amin ha? At pinapakinggan nyo pa rin kami kasama ang inyong pamilya. Pwede nyo pa rin kami pakinggan sa inyong mga sasakyan o kahit sa inyong mga cellphone. At dumako naman muna po tayo sa ating social media kung saan noong June 12 po tayo, kung saan po noong June 12 tayo ay

Nagtanong sa ating Facebook page kung paano po ba nila inilalarawan o paano po ninyo inilalarawan ang Pilipinas kapag tinatanong kayo ng ibang lahi sa Australia. At ito po ay kasabay ng pagdiriwang din ng ating 128th Philippine Independence. At nakakuha po tayo ng napakaraming komento at hindi na po natin maiisa lahat-lahat. Pero babasahin po natin ang ilan sa mga nagkomento. Ang sabi po ni Roddy Rado, masarap magbakasyon sa Pilipinas. Bukod doon ay marami rin daw entertainment sa gabi. Ito, friendly ang mga tao. Eh, hindi naman po talaga maipagkakaila na palakaibigan ang mga karamihang Filipino. Marami daw kasiyahan. At lalo na daw sa pagkain kung gaano kasarap. Totoo daw talagang masaya sa Pilipinas kaya naniniwala daw siya sa more fun in the Philippines. Sang-ayon po ba kayo kay Roddy? Parang kagabi lang din, meron po akong parang pinapanood sa social media kung saan yung mga, may mga nag-i-interview sa mga daan-daan at tinatanong ng mga tao kung at sino ba ang friendliest country sa buong mundo. At sasabihin nila ay ang Philippines. Ay nakaka-proud naman po kapag naririnig ang ganun. Ang sabi naman po ni Nerissa Dawang, I encourage Australian to visit my beautiful country, Philippines. So much historical places to explore and very interesting. Spectacular beaches and hospitable Filipinos everywhere. Our country, Philippines, is incomparable when it comes to beauty of nature. Wow, napakaganda ng mga ng mga sinabi ni Nerissa at talagang totoong-totoo na maganda ang kalikasan ng Pilipinas lalo na no pag lumabas ka ng Maynila sa iba't ibang dako at marami pang mga hidden gems na tinatawag nga ang Pilipinas. Ang sabi naman ni Hannah, wala siyang surname ha, pero sabi ni Hannah, Philippines has the best resorts, beaches and tourist destinations at family bondings daw at pwede daw mag alone time. Ayan, parang malapit ano na to no, pa summer. Pero ngayon hindi summer kasi sa Pilipinas o kahit dito sa Australia pero laging nababanggit no ang kagandahan ng mga isla at ang mga resort ng Pilipinas. Sabi naman ni Darwin Martinez, beautiful beaches, hospitality, cheap accommodations, wow, at cheapest food. Eh, oo nga naman po, talaga pag pumunta ka naman sa Pilipinas at kung ang iyong dala-dala ay i-convert mo yung Australian dollar to Philippine peso, talagang mas mura ang pagkain sa Pilipinas kung ikukumpara mo dito sa Australia. At lots of fruits din daw. At ito pa ang dagdag ni Darwin, beautiful Filipinos. Yan naman ang talagang isa siguro no, sa mga kagandahan ng pagiging isang Pilipino, iba't ibang mga karakteristik ng mga Pinoy. At ito po ang last naman, ang sabi naman ni Gemma Cruz Gutos, adobo is nothing compared. Puro pagkain ang para kay Gemma. Pati na rin daw ang leche flan at ang bayanihan festival daw sa Queensland, ang isa sa mga napuntahan niyang Filipino festival na napakalaki. Eh, ngayon nga po, di ba Hunyo, marami tayong mga kaganapan para ipagdiwang ang Philippine Independence ngayong buwan. Kaya naman, kung may mga nais po kayong ibahagi na mga photos o videos sa ating social media, libreng-libre po kayong pwedeng i-message ang SBS Filipino. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mga komento at sa mga hindi naman po nabasang mga komento, huwag po kayong mag-alala dahil marami pa tayong mga paparating na mga katanungan na maaari kayong mag-participate, mag-comment at babasahin natin yan sa mga susunod na araw. Dumako naman muna po tayo sa isang kwento na babalikan po natin noong 2023. Ito po ay kwento ng isang proud Filipino-Australian. Kilala niyo po ba si Purple Wiggle na si John Pierce? Siya nga po ay isang proud Filipino-Australian kung saan isa siya sa mga bumibida sa The Wiggles ngayong henerasyon. Ano po ba ang kanyang kwento? Balikan po natin ang

Nagbabalik po ang SBS Filipino, kasama pa rin si Martin Tuanyo. Maaari niyong balikan ang mga kwentong inyong napakinggan sa mga sumusunod. www.sbs.com.au/filipino at i-download ang SBS Audio app sa App o Google Store ng libre. Maaari niyo rin kami pakinggan ng live bukod sa aming website at SBS Audio app sa Digital TV Channel 302 at live rin tayo sa SBS On Demand. I-like ang aming Facebook at Instagram accounts para lagi po kayong updated sa mga kaganapan ng Filipino community o iba pang ulat dito sa Australia. Balik-balikan ang ating SBS Filipino podcast series tulad ng usapang parental, trabaho, visa at iba pa. May paraan, Healthy Pinoy, Love Down Under, Kuaderno, Pinoy in Australia at marami pang iba. At natapos pong muli ang isang oras ng punong-puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino dito lamang sa Australia. Samahan niyo muli kami bukas. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.

0: abin ya faru shi wannan jami'in lafiya sai ya dau wayar sa sai wa yaron video ya dauke shi hotuna ka gani har ya daura shi a shafukan sada zumunta to kasan zamani
1: sai bazo daji
0: haka sai wannan labarin sai ya kasance ya bazu ko ina ya tafi viral aka ce ga yaro nan ya dauki kazarsa ya kai asibitin da ake ba wa mutane kulawa amma shi sai ya dauka kazarsa ya ce dan Allah gashi na ce to rayuwar kazarsa da haka yaron sai irin abubuwan sai hankali sosai irin kowa ya rika yaba mai yaron ya tafi viral ya zama celebrity to kaji labarin Marcus
1: ina fatan dai kazar bata mutu bakile an samu mata lafiya
0: a kasiya kazar kazar tana nan bata mutu ba kuma irin ya samu gudumawa mutane suka ta kama kaji dan yanzu ana maganan fa yanzu yaron fa ya tara kaji sun yi dari
1: gobar titi a just
0: how wasu mutane ma da suka irin dau nauyin sa na kwana uku za su bashi irin wurin bacci abinci da kuma irin horo na musamman kuma za su in ya gama irin company ne haka za mu ce wanda suke irin abubuwan da ya shafi dabbobi suka ci su dauke shi na kwana uku za su bashi irin horo na musamman kan inda za a daga kula da dabbobi musamman ma kaji da kuma ba su da lafiya
1: shi ya tikila ma tun kafin ya girma ya samu sana'a
0: wallahi to shi shugaban wannan company za mu ce ko gidauniya Dr. Abuno Andage yace gaskiya yaron ya burge shi kwarai da gaske kuma yake ganin dama ce tunda yaron yana son dabbobi musamman ma kaji a bashi horon yanda zai daga kiwata kaji kuma ya samu ma sana'an yin a yanzu yana da karanin shekarun sa karka ba baki mai zama likitan dabbobi
1: kin gani ko kuma wani hamdakin mai kiwon kaji
0: kwarai kuwa nan gaba
1: wallahi
0: haka
1: to umma ina ganin da yake muna na hayar mu ta Africa ne bari labarin na gaba za mu je gida Najeriya ne kuma ko Najeriya a Kano ta dabu tumbi
0: to me fara a Kano an fika za ka tsoka na ko ba sakwace za ka tsoka na Kanawa to me fara a Kano
1: to za mu iya bada shi tunda ina ganin yawancin mutane yanzu ba su fara kada kumallo ba. Wato wani mutum ne aka daure mako biyu a gidan yari.
0: To me aikata?
1: Da kuma tarin naira 100,000 kan tattara buhunan ba haya a kofar gidansa.
0: La hola la wato kashi kace. La hola la wato illa billahi.
1: Buhunan ba haya kin ga
0: a kofar gidansa ban gane ba to me yake da su?
1: Wato shi wannan mutumin mai suna Muhammad Sa'idu mai aikin yasar Masai ne. To kin san idan masu yasar Masai suka yashi to za a tona rami ne sai a zube.
0: Sai a zube haka ake.
1: To amma shi a madadin haka?
0: La hawla wala quwwata.
1: Sai ya zuba a buhuna ya kawo ya aje.
0: Ya kai kofar gidansa.
1: Eh.
0: To ba shi da makota ne? Ba ya mutane?
1: To ai su makotan suka kai kara. Idan naga ke ma kina
0: bata. Dole ai. Ai dole, haba. Ko a gidanka kai ba haya in ba ka kora da ruwa ba ake kara bulantana a ce an tara sabuhu buhu a kofar gida. A'udhu billahi.
1: Sai ya saka a buhu ya kawo gida bakin kofar gida ya aje. Watakila idan mai bukata ya zo sai ya saida mai sai ya dauka ya tafi.
0: La ilaha illallah. Kuma an fadi nawa yake siyarwa?
1: A to a labarin dai ba a faɗa ba amma dai abin da ya faru dai su makotansa abin ya dame su sai suka kai ƙara a gaban kotun da aka yi shari'a aka saurari har da shi wanda ake zargin sai aka same shi da laifin aikata wani abu da ke da barazana ga lafiyar makwabta
0: kwarai kuwa
1: wanda ya sa kotun ta yanke masa wannan daurin na makonni biyu da kuma tarar naira 100,000
0: kan abin da ya aikata
1: abin da yayi
0: to ai shi kansa ma bai tsira ba banda ma makota
1: to ake san tunda sana'arsa ce wata kila yau da gobe zai iya sabawa da
0: warin kashin
1: to shine dai makoftan da suke bayani suka ce gaskiya yayi warin yayi muni sosai ta yadda ba su iya hutawa a cikin gidajensu cikin kwanciyar hankali to daga nan ne kotun ta yanke musu hukunci kuma ya dauki alƙawarin cewa ba zai sake ba
0: kai na da Kano ko da me ka zo an fika to Allah ya kyauta saboda yene ne lokaci anan zamu dakata muna godiya Haruna Tangaza ni Umaima Sani Abdul Mumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a huta lafiya
2: samu ƙarin labarai daga BBC da kauri daya wato bbc.com/hausa aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri

0: wanda ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin internet daya. Ziyarci bbc.com/hausa.
1: Tumar sauro sai ku garzaya shafinmu na intanet domin samun ƙayatattun labaran da muka wallafa. Kai da ku sha'afa za mu sake dawa nan da minti 30 a shirinmu na hantsi, amma yanzu a nan za mu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi, sai kuma Lawanu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.